0: Te kata timo no ki borta yanki gutimo we machalo kitban gen kia gen rot tika wajatini yapa dogola amironi ni foichu mamigi matek to twelve latin paloba eyu diko enini foi rot la chwech mago wan dichu kia chele chel foi bene adigu chen da mauno ki weekend madonyo chabiet manyen antinini Watini ndwe pa wia rio, medwe mea pa, mwara aliva rio, kipira rio, wia bichel. Watluba daumio botwa, nino manyan. Wabiru wate, chochote line mamegwa, mechim, me studio, wekolo tuwe betki gum, meka tuwe lega machika, wachako yup mamegwa kilega, mano food pia wacharu watimu jemu kene, ama noti nyimwa, chi abiyapu line daumio studio, wakube tulu bot in, umini kare. Mekupe kwa de line kakaini chot-chot, wea kwa nene wacharo yup maka megwaro kilega dan radio kono, ibero kigum metik ki line za rio matie, MTN, kachil ki Airtel, ramago imoke ken, ikina rio enone, wea kiatwe lega machek Airtel, ti not a rio, a not, a bongwen a beach, a bero, boro, a beach, a boro. Nyerama go ni MTN mati not abero angwen na chel angwen abichel abichel abich anoni ana yana machim maka initi ukere ini obara chuchot kakaini wakolo to ajol umera kaini ukatwele gama chek hello oh kigumaraj aronyo eno ki line na tina ando won komti line kano ke hanen mara Patrick Kiamoro hello
1: yes upangala ba
0: ifoye naga naga
1: wala ba pili do mara
0: ifoye matek to 12
1: en man olegi
0: olegi
1: ba wantwe ingwari yesu kristo mena afore tuto wakam poch por papaka koni mara wai kwa hawaii tol sing ikele weta masin nina me tit me mbaka wakina chani wati nina bichiel ini ama bero yu examani poe bebe pero wa tengo examani wa mapa pat poe ke chela mara boni e tokit me tu tu ke ni me yar ke ni ka ba mi ne bene ya ho mi ne bene intero ma ti ne ni ho we jo ne ko ri cha pare yo wan wa be win bene mi ne wa bene ya ho me win ne mi ne wa ter me win ka ba yo ni tu chi ne ke ri yo ti ku ma tin ya ti ya tin ye ya tam ni ya ne ke Yo aquí quiere cumi, ah, machalo mago. Ta, eso que chingi. Yo me tiga rem, ri chimo que che, mo lo que mo voy a ya, tu lo pedi te bit, va san wan ni cham me tiro do me puri, e vale un cha wa bu bu ni dong cha ni uri ri ma tiro ma tiro wa. Uy la pata de, un lo que dicho me ni ma tiro bu cargo de stick remini, un ben i dicho mo bu winyo ka ba won to re ki remini, un chu dicho mo bu gamo ga ter ki remini esto. Yo pasle lo beri sin gua ki ni ma ti cha pare. Aumun tuo flowo tuo kwa unia guri tuo mendo uman kwa unia yeskiso aguru kajiogi makoni kutaero ini yeskisa ngola kwa unia guaho ikiti kituaero bit lojo bedbore ajoli atiawa ajoli kiproga man kristo chinbaleng malaika chungperwa telwa na wawinyo alego mani ninglo ba wan ba watu ba chinbaleng
0: amen
1: amen amira chakki poe interbini pitch
0: amen
1: ka chiel ki nin at maglegi makoni ano ye bene ikida palo ba yubi where ini o poe en matef amira mod bene nin at mamega nin matin nansi ikilo tina weng amira mod jama te we ready speak o weng mega yari panta ikyo mkene weng we ma mire tuk ba Bentuk awe pa olare tuat kunyi kere ngo pe chamu je melo wuna weng si pe oi la e oi po yene bi kamu ti tu ma tet eto ya gisene chamu riu maro ko te mo eto pe de oi ki ko lo ki de no po da kunyi kere ngo wana we ma mera jol kere lo win program ni weng umara puya pe wili ko ma che lam gingo ma la chinka watem melo pere erdong Pogeri alenge koni da kon kapio ya bi da kon go na don sima ye wa blog de mo fol ana tia winyo mo to ye gi na mara boni da ni polo ni go
0: na foi ma tek to tel
1: amen
0: amen kakare lan jodi o foi to 12 foi chu palwak dichu a manoiti kanyo ka chelke do ye deko enini e yop mama gwa ma gan matin e kanicha paspek nya boni e kit makare duchu no wati kachel kwe dwe yu deku duchu bene mena ni yup machalo kit man u bot in iti bot tuwai kumalo melobu Uganda a juli tutuel e winyo wa e kabir mukena mapul mapat pat mano a speak FM winye ye anatika juli tutuel yu deku eni yup man megan matin kuna wajani bet kigen pinloman manyen gin malo ba biti yu ne bot in futi mapul dak mapul atira tira en pebi weku inata ana jol dano duchu wek wolote wanane wanywa ko kachel wache rwano a wechel a konye keringo wadigu chen wagama chimo kane kibot in wek wolote in bene chwal mot mamege kidem bet kigo mepanyo welega ameno inite kamera wunyune mego winy wabidigu chen a wek wolote wanane wanywa ko kachel
2: Pierre Puri Abuman, Tonnerri, Big Fama, Norma.

how to make life work out for you. Ma ci hanno tenuto per la banca. Paul Carey, il mio amico Monte, io mi ti faccio tenere ma come? Ma caro Kenne, per la banca va con me ma tu per il tetto tuo. Lo ti per la banca, aver ma ciò che non ne ma ti caro ma tu la banca mi ha tirato un malapare. Ma ci hanno? A wanga ni wan ma cha lo ti pa wa ma lo ki ti ji ni ti gena ba ma da but a e kom ti ti ji ni ni ro ne ni ma ti ni lo mo mo kene ma but ki a lo ma ni ro ni pu ti in any way another aspect ma me ro kore ki no mi teaching. Now, teaching, phone, piano, kawa berka kapitu jiri ke kyan, magil wade preaching. Eto kuwa no ka ne phone. Then, the same scripture, mwa phone, ne mwa tuitu jiri, kawa mi yudaro ngayi, poko ben yang matu, matala kawa phone bi. La bole, ka tiro ni, etalak be, eto pa patiti type la juala patiti keta kiti ukwere ngama kiti ukwere karmena ma kiti ukwere you see wawad kikumwe ibu mbeyo ni impiro tiki la juala kachel wadakta po bingini tiki la juala kachel pimakariyo tinanewe so then noni lo tiene la palabra mo kene ngait magiti kere e ngait me mo ariro si mo ariro ngait en jiri magiti ji mo ariro ngait ngait magiti kere fu tak pinyo ina no e te giti ki kero a me ngai lo ban mi no ki neno e ho manyan la bolle a yam yesu arwang bible akwa ni ko Ewi. Isa tiar wece la ti. Chak ti ngasi. Wa de ni. Lor lo ba dong. Ku chwa lo chin mere. I koma. Ti en dong ku wer wa ti mo. Wa te lo ma pa ham pe ne. Bon jo ma go no. O ara pe ne. Me chang un jo. Ma chwe chin go no ba ki. Kineti to bodjo matie iyo pi ne gibigonya gi aha kidyo magitwe imaboj ne gidi yap bod degola gidi kate waha dak ni atetu mara marwat bitimo ye bay bodano kikar na chulukpo para bawa Pikwe chinjo. Ora. Memi yule lukana. Medeyo. Bodzo bakumu. Itiyon. Me akaburu. Mawi. Me yomchin. Me akakumu. Ruk me pak. Sorry. Ruk me pak. Banga. Me akabedu. Kichin mangara. Ibil gwa ngon gini, yadi me kip mati, yadi marwat opero. Well, me endeyo. Hallelujah. Now, we will pull if on ma agnon it a bit okaro. Pan mwa chel, mwa berka teto, lokum, wotu jiri, onyo, jomo miyo, lok paroba kwena jiri makitujo maongere ikarme yalwak patano dawiati magluan the first generation of mankind mane ni karba adam kimbu ikawa maneno utujiri uberutie

yat mene ma mire moñ ci kadon yin itamri kadon puo mudun tie mir ciet ol yat ma lupa ki dul dok may wuñ ana waju ma lu kino kene gara gara tie ol yat pa gamente ki mukene don ka wan ti mu jemi wen atam ti no bebe ru ki chawa ma wuro ma di me ber ku ci men wax pa yer topic ñu gën ma wax wa riir toal kama ti mu jemi wen mo no na remu kwe yaata en mo mo ñu ne be adugne ko no ngo adugne mi achiel o wax ko re yer mu kene ma don ki kelo ge don petit comme dano pen yende mo ñu yaato kin mo ken en de tamre ngo ni jemi ni beeru ko meeru aduki passé au medication ben que le père et jamayi rombero dono rombero lang rombero atwin rombero kit yuno may ken mayi donc au que le père yu lang ben o lang tiki kit tiki ma meru ti ma pemeru ne kay nen yini moño yar pek yar tik tik ma tek ben yar cer ka yenu tu ka yenu yar moño yar po no tu ci dum cerro mino lang tik ma tek lang ne lon kidini tik ma tek may ya gikene jumu kene wono wunyo ni mer ki cer la ko lang yo pa wa ne juma no gen cerro ka la ko lang ni no gen uti mo sab medication ento pole ci don wan mo mu yar kin gan ku jene kadi no ne ulangi u bala mi rek lok wa ke lok ulangi ti kin ko million 100 ci le pierre bi an pa ngeyo kin mo million 100 ci le pierre bi nen ke pen pia ma ci don kaaro ngana waje ka wan gi en don wat no tu ulangi mo beru mu ñu yar ke ken kaaro ken bu beru yot don gina lu bay lo yandi ti mo de corner pen no chen ni pen don ga mi cer ka lok ulangi ki ben la ko lang may wuñu daan ci re ni lokko ben pol ben mir ciet ko wori ni ma gox ma ka no ma boore loy me ngwen ñu ru ne ba bani ma mari la meer ñu meer ki gox ñu ciir bot wayu ci duy neena ki no jëm ni dubu tekere kay rek be di jaar ko ne tigi cene en to dum cene pou bi tiu ke ñu ben no nga to mer ki mi yu lang ngir mer mi yu lang ngir mo do ne ti yu lang dum pare ci no indi neer ko antit ma jomuti do kele komi ay so medication ben jala dugum mo yar ke ken ke lo bere paro pou mo kene ke li tuo mo kene mai romo no ye be kansa jala dugum so medication donc man tu ala ga wal nene wan mo ti wa ko kujane pol kare bo tiu je mo kene mano po ngeyo ne en bene no pe no nge en anda lego pe lu nyuri dio magen tia wu nyuri dio tien ma tia lok ke gen a kwai ne kerni ngo kai bi chero ka wilu yat mo ken ke mo ke ko no pe la waro mo ne wacha ma jal miso kolong ikin kan kan ta yin ngar mo bino u pe nyu yat si wa ke kel kong buki ka nen ni wa ke ka chweli nge kaunta kuye ka cho kong tuuni mane ane wicci won enta ngene ni en ene ye kita mon way ay day deal ka yini cere or yat pol daro ana wunyo bot megina ki choy tu ko megina atiki malaria megani typhoid atiki tu mo nyo atiki tu mo nyo ka wang tero ne ne ba dakta ana wunyo ba wic moto beno to ngeo wunyo ben ngok tie chunya ben lema gono we are going ya mura kono ngo gene weng yindum pe wale ene wale mega de malaria ki bena mira fu docteur mo kene ma wunu pour carré pa wane pa mera tire ki lepp gi twaho du ma wale lo ko re eno ge kwaar jo ne ne lok ne nga ma do wi ni tuuri malaria ben gina muru wa ngota dan pour ta gina kila ba wi pour ta ki ru kene bena la wo gore jere du ma yaye no yaye ma ta ci cere yaye di duguru ba bawi ti kenu kene bene po bur ma bay wona madam lo ko ber duong ci pene no kenu kene bela wo ti ti ma tek bene ke la bawi ci do yin cher ka moy yar manu tien lo ko bene yu ka cha lo yu wa ngen ngeu ci to mi ra gi nen ke

0: jogero. Chao tuo den ko mapatpat. Iku mutiano kilu diro. Machalo, onyokum, langap, kimukene mapurata. Ma wi chogero, kichavun chogero. Itinung e boch matiano kimadon. Tok nung e dora weng, menuboman. Chogero. Ene dong la gam. Kao dare perometu del kum.
1: Itiyo la titmati office pagamente mo, onyo itiki mutaka malog buketi ye nyi, kiti kamero loan piyo yor yot, pede ba wii tutwal. Fin Credit Uganda Limited, tuero konyi ikine chame pieru wangwen onyo niana chel kikem. Fin Credit Uganda Limited, pemiyo loan bot jomati office pagamente kikem. Ento, gimiyo bene log book loans bot jomati mo biyachara. Kijoma pegiti office pagamente, ento gitie kimutaka. Mamorka agi logbook ne kichoe nyingi. Fin Credit Uganda Limited, tiki jaye maramo pie ario. Itowns madiro wen Uganda kany.
2: Pelu ak matie gulu, kupeki manager wa inamba chimjera bira bira ngwen. Abora ngwen, abu ngwen jero, angwen aboro. Unyo iramo limu website wa, www.fincredit.co.ug.
1: Fin Credit Uganda Limited, jomalibu ko tijgio bedo, Uganda Microfinance Regulatory Authority. Fin Credit Uganda Limited, improving lives in Uganda since 2004.
3: Jalo mera, mana chuma raj ma wiyo linku man pingon.
4: Jalo kema, wiyo kuorga chokeo. Aworo nung kwedi siti kai nini, maparo mo nung kamoge ken, magichari ye suits mabedyo. Anowe mirda doko wedong gang.
3: Uuu, mera ye pego ni, nungangye tuangi mo madirma dong petuere. Kaku mwano ba, chia doa ti ya Boo Enterprise. Gini charji maruka mabedyo, machalo, bongi pa mon kicho, wakipalo tiano. T-shirts, ki jeans mabedyo, shirts, ki gentle wears, dresses, bugs, del, mapatpat, jacket, suits, wa machalo, moccasin types mapatpat, Kizara, Air Max, Texas, open shoes mapatpat, push, giant sneakers, Jordan, school uniform, jersey, soxy, kiwa, megwe dilo, benatiye, ki utok mabeta tira tira, kin benegitiki wedding suits mea chara, ki mea pa, ki long kaki, types weng, viewpony, gin gitiki bungi mabejo, e fashions, weng mea ruga, dog Jimmy weng my widow bodgi, ti original, ki dog nina maditi, will Jimmy weng ki dogwa pinya tira tira, Nungi iguru main market, dukan nama GL not angwena board. Unyo, achila chel not, unyo, ario abita bungwen. Unyo bene romo goi machin inaba, not a biera biera beach. Abdeka ario achil, abichila dega ario. Unyo, not a biera biera ngwen. Abichila ngwena beach, achila ario abichil. Abu Enterprise, gyan adong loya loya, kautu, kitmeru, kikumalo, men Uganda.
5: Congratulations, he has done it for you.
6: Pira boro, we are bungwen tonna beach, speak farmer. Wamiengi ngoma titi me.
7: Tugu ni endi. Dawa ni tika rayu chente. We tugu ti meka hii. Chia meru wachini. Iwa uchwe machandu tela maa chuli. Deicha wali endi. Wanu watoro gate. Pe wa meru ni anu jol mimi wa meka hii. Dawele chende mo pere. Ma wabi miyugi mwini school council. Endi baba kumini.
6: Ngoma titi me ya tuli.
8: Iga moyo ponyo wani. Hekwaro mamigi. Pajopalu tu. Kamai aki ye. Will be a pay with ye and a yen wiri and no for your marriage, Chigamai.
6: Wami and you know my titty me. Speak farmer. Duan ma pikik. Ching, don't want malo cha. A malo we can make it lobo. Dano Timo Chuwa. We don't you akutamo ere.
9: Degar pia dek we ario ukar kum chawa dek ku dekolon dwedio mat chaw magi puto ti mari kinyo akne kachil kwiri ki Dr. Patrick Kolong studio mes big pharma within our lokum self medication unyo kit me ini ino kon pa lok me yor kum piri keni ki dir ni gwa karu king ki keni king echi kit me yar kwere ukilo ma pol du twan wakwa ni ankong doctor ki king armo buruka tit ki yo me no kon me yar pier kene pikar me pol adukine twerbin nining
10: adukine kin me wina wajo nenen ma nok nok mo kene tie bene kin pin kuja ma pa wajo nenen ena ye romu kili wabale wich pin kero yat moy nen ko gi nyamo ko ti mo ne do sa self medication petit docteur mo mo poleg ana very very petit mati meto toile mo no docteur wa ni mi kero ka beri mere kina ke chele chele mi ma ko ma kej ba mo mo bani fat mo me kumi eto bene a duken do mo ke lo bal wich bini te ti yat mo pe docteur joy man no twala bene ka wa ne ka don sub medication you want rom gen ni ñu gën mo rom wax ne lu pay ci kan no yaat pir ke ni ene ma ci el mi rien ngi ma tout a ti ki lu wara mo ko ma ti ramadan ba district fta gen yeñu ngi ci lu ko yaat mu tugu tugu no gi wuñu gar ti eto ma pia ju ceru tion tiena tion chaw ne ceru ka wilu yaat mo ñu teme gi tek ke du jour ni mi re ceru ci non ko ngej ma tot la ko yaat la bolle la wu ma chaay ni bien bitch jangwen o ma er gona ci mgi la gile pa de ci way ni ti yaat mo ne way ti gele ci kom enti ayen yone o tiet tabere o maro o tiet maro holo ebe ketan da ngey ko o tiet lo kum yaat ma di so en lo kum yaat ma ni yen ma di ni makka go ko nyu fini mo chuele ni ken non yaat ne kenen pen kon lo kum yaat en ma ti kidong malu bu ko mero bene wa ko gay ngon so medication en mi ro ti ro o ti no ka ko ma leto ti ro yaat ko ti ro yaat obi kero obi no yat mati dakta bu cho yat mati kit me wina nena wale mala kuja gina dek chuin dano atira tira ene me wale nene yat ene pe ene pulkar ana wale na tifu nyo dano or yare ni kai nene luban kuni ino dakta cho ri yat cho ituri mati kipimu cho ri yat kere ka beri pe no e no yat foye luban loyo yon me chero wang or yare ne amero yar muño ben jaw ken ti wunyo ba wich ti wunyo mure yiji ti tu yomu ken ki dong bene wakwa geng chero kano yar ke ken bene wunju mo guwako lo teno ki wukilo nyuru miro nero wuni ma piye chero ka wili yar kila teno moni kwa niang bene matutu loko yar yone ichere chi niang bod dakta mo fonye motot mo fonye ben lokom yat ben an ben pa fonye lokom choy tuo gi jemu ken an fonye lok mi ndano ngech yu menen lokom yot kom palwak nyuru ni mi recet bo dakta menen loka yat wak eno wati ngo mi atima ci kadu mi wati ngo mi atima ubi nungi bino yat mati cere wile be yat mati gedon groups peti yer mo kene jomo kene dum tiu kere chalo peer influence a tiu yar mo nyoo yembe mi ti yar mo nyoo ne ti ka kar ko group mo magen chero we ko ndu chero no yar mi sa ti ti yar mo kene o mi ero ne no ti mo po peru ke gi yar mo kene bene a bero ka wi nyone er pa mo pen mo ko ne tere ni dano kamer dum wax dekh mu keno ci xeko yu yor ci bolé yaat may loone panado ci xeko yu yor ni en ben yiti yowlu dano ci ti mu sa medication ñur ne ka ben wan mo ti gam ken gam ko ya ko ñu ngar mo bolé kay bolu ko yaat mo ñoy dekh ci xeko yu yor dekh mu ñu ni en ben no yiti wax ko dano ti mu sa medication we li yiti ti mu dano ki sa medication eto dum eno ci jox dum ne pena wiñu bir bi ne ti jomo ken teru yan mo ken ki dekk waxu ci ak waxu boori dekk waxu ci ak yu yoon pen a dukki kay yaat ene ma ci el kom de kero yaat we yi bi ma liat ni gina liere ci di waxu be dan ti chamone le boy ngi ma tut en na waxe ki mo ken wan wat bir ki tuo mo ka yi neer tuo man ma gi luone cancer mako be ci an neer ko kelo or yaat ma diet cancer institute ti igulu bot wakany kikelo pen tuo kansa tie dok oduong' matiro tiro. Omer moneno wae ni tuo kansa kaineno gina chako nyiew ng'ayo dakta. Tuo machako nyiew ng'ayo dakta o. Chino wae ni kansa. Eno wego wae ni kono liver kansa, kono skin kansa, kansa of the brain. Pole kansa kebena kikubu nyiew kama mago. Chi kwera ben yoro ne kai ber ka timo self medication nyo kai nen dano magwa nyo won mo ti hotel nyo won hotel hotel mo mi dan gi chama ka ber ka keto yat de ben ngar mo bolle ka kar ko yat mo ay de mo ni ci che ko yon yun ni be te wolu dano ma ya ji wa dano chama yat ma ya gi kene tuo mo ken mo pol mo ber ti e donc kayi ne ko lok ma ana lok eni weng ana mer tin ko mi ngon ko win do diu bu go chim we gino waj bene ngo ma time ki gang gi bot gi kuja pen ne eni peti en lokane anda ti gi ngej pe jemi duju ma timbe eto wiye wiye ma ana ngeyo ne ene ni winya ana waje kayi bene ti wa ko kuja alege bene konjwa i waj wa ngo ma ni tamo ni stop medication bil ngi ser me ser medication nene ni ñu moñu yar ke kenn ñu gina wéxu daanu ci rek ka wul yar ke kenn nene ni ñu mo wéxu daal ci wéx mo wuñ bena mo dox yi wañu ko ka ci le radio gañ ar foy
9: wuñ chim ki bot di namba di tulon e nota bear bear bear am wana ci la wana bi ci la bi ci el bi ci wuñ la peñ ki tie ma kwa ko lokum kit me tik ya bi ri keni yo ma no pel pore ki lok mu ken ma pol ma wañu ko kañ le wuñ radio. Hello, speak Fama.
11: I'm going to go to the hospital. Rawo na tang ke pe tang again and the medical code were been come all to elevated to the year to come on up and you know be take a pain with him and take a year down for it and for my partner legal go for it
9: before dig when that chief gibon ngam kene romo ko beug do bila pain te jema pol ma wanu ter gi kar ken wa ter tu pipi kit ma wanu ngeyu ko gi pain and to know what it dem bal ilok ma yor kom tit ki yat ni pene gok tuo mo ni do ngeew ni en ngeew yat ma ket man la boy ngeej pa dakta marno ki kero gi ñu gi kwan gi self medication ñu no ngo yato pir ken ma pe in we ko dakta ngeew ñu kwer ma tot ma nyang tuo ma no iti kar gi ye tin dakta ti ga yar bot ba ki ki gok in ti kin dar ma gok kar ken be ga ti ki yat ti cero i dukan ma char yat jar giri tero kita ti kwere ci don ki ni yat manu dakta po kwer ma bae manu ti ken jemu ken manu pe bae di trial with radio in number di tori not a bear bear a bear am wala chele ngwan bichele bichele bich pour ramo jol le peigne ki bot yen wa me kar ki bot dakta dakh gum le peigne bot mer mo go chimi ki don wa bi mette ben ki gamu kana apo
10: dig dig a foi de toile ento ma pia cher ga gam la peñi so medication garo kan be kilo ay ala da cher ga mu yake ken the peñ patik prostate enlargement e ñu gën ma raj ki wande chol ene wan po cherro ka yen ko ñu yor kom tan po le wan tu e chwal e war ja tu le cho tu e chwal ge chwal ge war ja ene pe gene chwal tu po po ti tuo mi chwele or yar ke yen mi chwele tuo or yar ka nenu tuo chwele or yar dong dana tam pi ah ngere no tin dong ni ar yo ko lu pe ama lu ko no cheru re or yar meru no tuo yi do chwele or yar eto kai ye wunyu ma nok cheru or yar ba no chwele ka gamula pen padi dik tuo mo ken kai nen ki no ngeyo chon kare ni ngo ker kan nege ci popo nego yot toal mano kai nen pen pen ne eni karum kene tuma kwanga kwanga kom nyoro cherkeri kom dan kumero chi kai ni gina lu pir tek lo mer ni tim mer ki chet war ya chon ka jer war ya chon peti gino mama tim mara er ka di cheru late kero me lere gen wen un dan er wadi kero tu ngwe gen yo ma yo ngwe yang ha yo no ke we ko ko ko ngi dar ngi cher kere war ya kila jer ka de wunyu ki ger ka pe wunyu mer ka twer ngi du ya de ga de I cher kere che rat ki to yor komiti ke pero bi koni we ko ka ki no tu ci wa do ki chao ke kenyo ke to bulu wa le dere eno ka yini be I be re mero bene pe par ko yor komi ena do ngi ka chalo tu ma ma yi wunyu I mai wa le ne prostate enlargement ena do yinde wunyu ne nan tel do ti bi ne komi ni ne komi le te no kar gendo ka no pere rom lare ci alego ne gina pere te kainen ki no tuol chon ma yini ngeyo ni ti kere chon ichere or ya ki konyo mena ye kita romo gamo kere la go la pen pa dik a fo to la dit dik ti cha eno mi mi danu ngej wek danu bet ki ngej kono bene pe be agen danu mi mi na ngej pe ane mi rami ngej la kuchil gwenya gwenya wan be miro no ngej ki botu ikin gang kuja an bene ma no ane be miro anywak kitu a fo yo
9: Okay, boy. Well, for the tier, number the toilet, not a bear one, a chair one. Bitcher, a big and radio, when you chim bought in, you kill a pen more tier, teach number chim and a bear, mature judge, machiku chigu, twelve barber can kill a pen tier, one yankee bought in. Kick you a dear chalk, key a gikil with radio, you work with me, keyboard, doctor, unyakedra. Doctor, kick in narrow, pulkare, and look, man, me self medication. Tit dama pull. Ma gen pegitar lok mantel gen pertak in the perspective of kainaro ket ma gemi ko rek yat kilu tiam panyang eni ke gop ban tiken bal ma chel ka gitaw la tiene ot yat ma ki pimu tuo ci waji cher wil yat ci la nyoro biro wil yat ka wil yat ne tap chaw mi ne kila tien an yer mu ken tie mano kar kaino peki pek recommending ni ki mi kila tien melubu condition non la tente cargo ye er nono gendok gi meriat er ki kom ma dakta wu choy perne I kit me da pa lutien ka gi berka treating la tien ki yat ma kit mano manu pe dakta recommending to twale kom lutien berni ni
10: jom lu ta ko duongo ko beti ka neno nene na temu log ye ay ka yinda ken tama meyo yat ma duong cargo dakta wa ni mi ma no kila yela Eno wa ko berichan ga ni bir ganan ne lutiero man tito eno la tina tire tika alsa alsa petuo pa lutien eno pen wanu la ko jemu keno do jelo fashion la bolle mene wina wale lo komu dinero tina maru dinero twal mira twal legi dan jero wilo di dinero no me twal kulo tina pe dinero ya gir kene no ni la tina tika alsa en bene wa bia ko ne I kien jam mo bero no ti pelo alsas era ye yatma la nyoru charu mi yo meg la tien pen tamara yat ena I rom chang la tien rom ki la tien pao me alsas chi jema biro cha la dukimi sa medication duma tiara tiara duong dok duong dok duong ento gen ma dong pier tek loyo ma meta no da no gamen ene mo Donc quand il n'en chiet donc tiene mi recette oriat eno yini dekere oriat pen koni ri man pagina ki mo ri oriat mer ka ni chero yalo men wan ri mane ne wunya na wale ci be ka ni ri oriat ci dakta mi o chone yar ci chere wilu yat marwate eno ka dakta do chone bene ti jumo kene bene don gen don ngeyo yat loy be jo chopa dakta ma ene ki mo nyo nyo yat ene ki mar ki man ene petika kar ka dakta po choyo ka ene la tiro no yat enta la pere ana kwa ere mire dohe or yare ti kai chere or yat chi ti gino por ti ori yari mo kene ana worry e mi pimune mi ratu kita ki tikere pena nani gimi ko ni la bolle parti mere advare ero kai a cher or yal machalo way to life pour chaka jone en gañi cher bodge gen pemini yar la bonne pagnuni yini wuñu ngoma raj koy nen docteur ci gën mini bena yaat mu poor gi choy yaat bena gën mini kare mi ngo mi cieru kadu waxul ñu di yini cieru kam ko divine medical center ti pay cho pol kara maru ko logi studio kañ wa gën bu lok makaka gëna ka makaka ori yari mu kene pa wigine ori yari mu ba chalo catholic funded ñu protestant funded chalo chalo gel la chogi ki ma don ma kan la cho gen tiki keur mu bi mu tuo eno ne ma ci ori yat ma ci el pamira lu ngi ci ki ci ko ma ta pen laboratory officer no te wayne tia pimo dano pe non malaria che la diet ge vino yal yin tia pimo ne yin tia pe malaria pere ka du yotume bi chuli ge ngo ñu rubé ne ti yari mu ko yari mu kene ñu clinic mu kene gem tia mino yart kom gi na pe ki tu no tu pe ye pe ki tia mino yart mi tu mo ni pe no tu pe ero ki tamal mi no kene ero ñim lu ba no yin ti mu jema raj pe Paul complain ana wuni gulu siti kany ti ori yari mu kene kayi ni cerye pe duguma pe non typhoid
9: kila kila ka wajju lok eni ni wanaro dakta lok eni don ti dugu duong pul ki cer ori yari to twale private hospital lok ni bacteria infection ki oni tap pe bi karo wanga ke wajni bacteria infection but What does it mean? Why the bacteria infection? Is it the pain? What the merne? Ngat mo niko biyondong chen may jab ni pa ukar kong?
10: Yes, absolutely. Bacteria infection tiye. Tuwani mago poli lutiero. Ano anal kwachati bot wigi oriyari pa wigi ne? Nika tuo peru pewa. Pewa ni bacteria infection tiye kom latien. Kuno pere. Anangeone doctors kilo tigme or yat eone. Geno kuamwen kumeke Bible, u kumeke Koran, u kumeke book mukene mukene magwanyo an pange yen. Ni bitu tigme kwako kwa padano. Eno kayende tamne, pen mire nong chene. Nong yiket kwa kadano kamaraj, nong mire wadne, puo tie kuno tu pe, e wakon garmone chiro moyo yat, mape. yin be ngeyo be ki chuni a choyo yar no perwate yar man no tu pe ko ngarune en pe era mera non chenle atamne kere ka gimo mer timi ga yule no ba kona pen pul kare ka dan dan gimo tiar ka timu dama ru ba kona pa balu gino ka ngato chi ni ja choyo yar to yar tu mo kun no tu pe ba ne na ngelo ba pe bi gamle gan be pe bi wunyo le gan da lego wan mo ti wa ku jani chenne pe te kubiri kwati chene. Eno chene kabene yini no yu maraj. Chene bekaru kene piti yaru kwa. Pe wanyi tuotie, nyo latiyan mwana tiki bacteria infection, ichak tutu latiyan, nchak mwana latiyan yad makono bacteria. Pe wanyi malaria tiye kun malaria. Pe wanyi tingarumo tiki typhoid kuno typhoid pe. Wego, tichibene may tiyu, nyako nyige. Chene may no bene, timu jemati, kereka chulu kilutini, nchamo kere gang. Ben wa chamu chene met ben no dirty ye an pa lare ento pa maru twal ka jema ki timu ma pekelu deyo bordu ba pekelu dey ngom kany chido ma pat ke lok me dini yin ben ki yin kumi kwa kete kama mani la tini nyo wayo nyo warti mo ken eno yo chere pinik mo chiki choy ni tiki tuo eno chiki chako mingine yad yaka dugi ka yad ro chako dugu maraj ben kay nanda dugi pa yartie wel me treatment do pa yor ma bene gulukan ori yari ma no ena ye nen mi rego wakki kwanyo yan mo yat mo ni chama ini mo ni mo popor ni ero pole don chermo lago ti do ka chermo lago gino mo lago don lokki duwa ta ci kong yin ke kete ka yin ma chalo yin ruet clinic ni ruet drug shop yin ber mi dano yat ma popor ki tuo mi yat ngar ma pe ki tuo ene ene ni mi ni tuo ni ti ci do ngar ni cerro wa mu lago ka cha ka ne do cer ba le cer ma duwa ta ka ka ne be no kwa do ro ni ye u toru gang ti mu jemu kene
12: ñi wuñu ni ni donc wax ana kwayo kwayo wigi clinic wigi oriyari wati mu wonu ba ka don yo me no chen eno mari tam mer ke tim tim me gopa cha tam na twa le lor ar yato ben or yat twar ga cha bon gene ci pegoy astin da re wu wax jo da re jo bon ban ma duu karo petit mu mo gen ñu gwa re jo ma na o karo petit mu mo eno man yaru bi cher idano mir kon ko pa daro ero yini wayo ne nga iti ya dino nga romani for self medication pen mir ne kere nga mir yim chen mo do men wi ki clinic won mo ti wa ku ja woti mo won ki ja ki daro palo ba woti mo won ki ja ki lo akwa lo akwa ne ne gen be ne kon wayo yin ino chen ne kenyu chen ne yini chere chure no bo ge ti ku ne no nya nya ge ti ku ne wi lo ko en mu chele gi gen jo ne ko go ko mo kom gi yot ene gi chere pur je ne gi ti ju je ne wa ko chere wa no ngo wono en joan en bere ke wel tuono chango tin diri male ga gok doko ko ko mare jo to el ka do yinde wel ta nyo di wel do beru go arma no kanye pe ci yin bene yo ma bo bino guru wa kom yin pe no mira yin i chungi ye
9: naka
12: ci ana kwa ne wan mo ti wo ku ja mo ti ki lu ba mi wa riago mi ro ti ger me ko ni ko pa dano wo yabo clinic wo yabo drug shop alego ni wati won gin mati wak daro non yat ma di yat ma konyo daro wak bo ne ni lo man ni sew medication u bir pere
9: okay well cha wat you did to ma lo ke ma gege e second manak
12: lo ke ma gege ene botu no wunyo radio u kwang lo ke no chet bot daro sew medication pe ba kala tien ko me liet ka ku me liet ka ngaro me ka ko me liet chere or yat wak e cho tu kai no yat pere or ya pagamente chere ci wil kit ma dak taw choy kere pe wil ma nok pe wil ma duong ti jumu kene chere wilu panado ni ga ngwen kuno dak taw choy mo ne mo pe nena de
9: okay
12: ene po bi cha tu ni bi kwe kwe chi ya gi kene tu dugu no lok ma pola ta me wi na wa gi na ana fo yu twal a fo yu radio a fo yu speak fm a fo yu lodge a fo yu rdc a fo yu dan duju amira bera fu pe aguara guru district ubero ma bari da ya aguara
9: okay
12: wati un pasien mi ya gwe no nyur ne wang dan bero tie ya pe ti program pa gamere mo ke ken ma dog lo ko yot ko yot ko ko biro po to ko kera to ben gamere mo ma ne dan pe re ti alego ne kere ko beru lo mo ne no ne wa gwa ko lo mo nyu ya lo mo mi sa medication ka de mo nyu ya tu mo ma la la pe alegi dog or ya
9: ano bertie kan lok ki at poko no ngem dit man bbc kamano la dit james capnel yo ber kan lok kwere ikin lok mo keno pigi tegu mano yar gi put mo jetti ga wat mabe wanano ir mano ki position a dek mo kenne ki nen ya dukine yar ni no notie number beach manyedi ke kwanya beach ki kuma dek no ko be don tie ka dire mano kine position man number 1 ni ya dek ka kenyi lon radio
12: wale ko doctor winyo mabe
9: ko medike le ko gum tek to twat bot le tin wood pajo doctor ambassador de lar tour pe luany luany ma pierre tek ko doñ e command me beru at I mean general secretary padulme united nation of course lo ngati ka biro ki speak farmer

0: Minu matika kati kibot Geoffrey Tongweno wachi lapu petuo. Idakia kana beno rinyo timarama apawi ya bungweni kumchawa biki kome. Pole wad neno jimapon mapatpat makaro ki lomifu. Unyoni lomi guwa gole chingbaraja kichia adek no beri wang chama beri tol. Atika kang bene ki lafuny palifu mado danya kwa kare ki kare duju wa beri ki Richard ma aki durme agitrona no kwa stio danya tiye kang. Weka jole kong mori in kit ma wiki anotum kere agerni kare mabe ya neno danya beri mabe la di Richard afoye binu.
1: Ya, beri tol mera katil ki lewinyo dio wiki anome o kare mabe uor bene o kare mabe watika mete en kitich kit majwini tiya yom virtual me ni ene pinene matin kimi rwale kiri fuu pinene matin donga lego li fuu me diere chok bene wa gina dino binel ne biru gina pira tek ene gina mwono duwane pesticide disposal and safety ene tin gina mawa meto nene matut chika che pen kitam kone tiya yunga ifon ini beri kalmi winyo penyo kama tamani mire niang matut
0: afo ya matek for the 12 for the 12 when you radio you know kitma and tio huwa chikere ko uur karma be yani kani ana kitmeni ana bino kere bino mera speed bene chitu karo angeyo ni kai karma be nino be the 12 now tini midu kucheni lakma ifonye ikin mifu tima po the 12 ching barja waneno kitma for chamti kwere guwa kone kidongi enyo chok pelifu ento madite wamiro kani ana lakma pesticide Guaroni ni kidong ben wek pedaro kel pero wenyuka ini tikere guaroni ni wek ben mabe ket mano chek waje kere wek mi kare eno tetwa kwar ge kare
1: ya ber toal mera katil ki lo ko dujiro ma pat pat ni ak don Richard Sajowa a telephone pal fo da ak dul maklone agrison kita kar dujo kidong ben jomo kende gen ko chaw wol marat bene chando bir pere
0: chando bir pere
1: ngal ma bay ni chaka duma chelo duma pare bene ka
0: tembe berati mo ma do chelo bir pere wa ni ma diete
1: ti yano na gan wan no wero dum bore so nyoro ne ka futi ni mede ke beru le kermani kenyo chinge da ma diet ma diga bir man karama ne da fut be ngo amerika meno so mi yoto pere ta ko mere yele wote gwa ko bene chante wer no diro ma gane kaje ne neel mo ken ma daa bi na nyim ken neel tigi neel karama tigi neel ma katu mara ma ken neel ka yinde chaa wor ko ma ne don ken neel ma nak duwe ma nak ken ne yinde ka chaa ti ko mara so mi ne da duwe ma don mo ti cheke me ro meto ki yele ha e jabiet mo karo bi daa ma go be pe ka when you man mi fu e ana ye wa be lu ki ne ki kar ma ne no lo man me agrochemicals man lock man me counterfeit man je manotika kwanka la magi charo gi ka je magi chare fu ni ken ping ma pat pat checking e no team ki waro medan go team je mo ken be fo ene dan go ni yu ban mo be ti ti je mo ken wi ni waro je mo ken di wi ni kan pala but ping ma pat pat dan je wi yu man ma pol gi e so ka ni wi ni ni ti kere kira ni ang ni the council officers ma pat pat this week pat pat yem gi minata ni chakay ma manyan ñu jox joxe minana ni i jway lokman me chatu ken pingan ma gwar ka war ni ci ter ya de chuk ti me ko kuni ni ti war ka war ne na na gi mere bo be ti be na chek be ye so le gone mere dan go bu me ti wi ni yu man wa no ko ni ma telefo donc ti ne ne wa ta na mere nan gi no ma ti ri ma ko ni ma telefo kel be ti wona no ka do chaku ci ma be du ma pane ma tiga chwe dak ma dan ke na ken

0: Nou, dat jouw kook. Dat piet weer met dwang op twaalf. Ik heb daar nog weer.
1: Kon daar nog weer komen?
0: Kort, ook weer tjane. Kort, TJ. Kort, dat piet weer met polo karo. Zo nu alleen. Kort, meren met de twee. Katje, en dan die twee karo pora. Wanneer we bidden pay, kort, de toilet, pitches on mijn chill, de missus on Maria, en de pekat man of twee, mijn DD. Maar doe mijn pani, kan de kort in mijn bed. Tja, ga je er voor dan. Mij doe mijn tik in mijn bed, mijn nek in mijn pitten. Medic Peter Gina Donne, Medic Donne. Don't come on the nano pesticide safety and disposal. Mando wanna take a nano, Mando Yeri Magitio, Gina, coach, no Yeri Moga Patpan Magitio, get
1: guinea.
0: Canano, Tiki, Yadla Nequity, Man McLuhan pesticide, Yeri Machel fungicide, Magitio, Kedeme, Luany come to my Patpan, my yellow chamber poro. I take a herbicide, my cognac of my dog, guac mail, one lung guinea, your poro. I take a fat lasers, my pat, my non caro gay. Mary, do you can in arrow? Take it tardy dialogue on fool, my catching and gipere. She won the poro, Chiaco gimama, dear, dear penne, Piero chame, no canning off with one yellow. A Piero chame, been only one at home, a Piero chame, no more my cham de marem, a Piero cham, no more dog meter, a Piero cham. No more in only dom who kill a tackle them, a pair of dog in the chin. She made down a mere charity long yard, or coin can mammy teach him. And you say, Yerry and the guy in arrow. But Yerry may not pick a tackle the day for a megwa. My man kill like what your name, but take it dual, McLoney, Glucasro, Chemical Boat, man ACB. ACB in any, no any Glucasro Chemical Boat, my non a bit of dual, Maginaro, Kiraki, you lock me up, Jamagi, you yard. Gidor wigi, jamagi dud gidor, jamagi yibu yat, jamagi chwalu yat ke wakome bieno kanyi, yimiru chwalu wakke yugami chwalu kamo kene, kidme tich kere, man gen gibiri kame neno ne. Ni no ni, kubiri chane wano logo ne, yeri gira down tika tich kere, yara kanyi neno, down piti yega tibi lupo, gama keno pigi tego. Na kanyi neno bene, ikamente, mero bene gion gu yap chingi, yibu ping, kin ping kamo kene. Penika yinano, yeri yanine, mawano wile chiwa chira watiyu kere parone. Danu get tika tich kere, danu tika ndongo ngejme tich kere wye wye. Elokani akere, pasen palo fumarang piyara beyerone. Bina wane mogono pasen malo bepe kara pa, yana gen tika ngejme tich yat. So ikerne manyoro pasen piyara bichele kono, magendo mnopoko no ngeji gitika temenini, manyote gitika beko kere me gitika yara tia, gitika tich kere gengeyo kere. And kitika mirawa kitika power tich kere ye mana pitiya lupo ngama mena ku tim cho me wan ka wanu nero wa mitu nen matut ena ye coach and man me yat ne yunge yin tich kere beno tigi yat ma dang tiyu kere ko ya chere chi ruk kuman ka yin tiero ka yin chere dukan ka ma ki chere yat ki wachi ne nyo yin tiero wa gen pota tigo man kuman kuman tik be mini yat ma ramu tich ya ni ho kom kwiti ni otuo ni wakke do man mena ti porone. So ino ni, ka yindong ki mini yata yon me yinde chere tiyo ke mbe, mo dong. Ma koje do dong. Yene kama wano mi yonel ma chot chere kanyim. Do ino ni, ilokman me gwako yari, yon yon gwako koj me yata ma ki tiyo ke de, yene gen ma pire tek ma wantin nana wati ye. Ka yin nana dano, gomera siyo kiri unye diyo. Ka yin chere Kampala. E Kampala, watiki kama kiyubo, ma kichero kitele ni coach mi yata ni ye. Kichero kikari ye, kata kiwao ki ye. Elka yinde imanye kinping odong wang, binoni, kama kubecha ni sire sire ni wang kachero, ginger, bino lera, bino gulukany, arua, kono kwena, kwanme kama kidong sire ni wang. Binoni, pitika moma, inoni ki design ni kubecha ni, tero coach me yat mano do dong now indi pani ne coach ene mo ti ata ne kwana na mnyo ki ti bo ne ki yuwi dan ti cha ne ma cha coach ke ye mani ne bene coach yat ne mo ti ki coach mo mano ti plastic mo ti coach mo kan mano ti metallic mo ti nyo nyo bene mano in pe ramo be mo be pe ramo wan mo ke no ki bo ti socket ni parking mano coach ka ni ye ye yat ne wan ki ye socket ne dong. So ipenye ni yin machala fu ma tika tiki yata ni I koche madonga nyo ka vera madonga mo yin karo kwene manna penye mano tiye ano. Umeyo kanyi nero mera siyo wano wa wan pol karo tiki fu ma pol. Kanyi chere kin ping inipi no ni dano gen gitiyo itiyo ki yate ke wero ko je paro itiyo ki yate ke wero ta ka je paro ma en ya gikne bi no ne gini petobe kido me ari ga ko chue ko man mi ro mol te kwan ikulo ka kama kul no chao mi ro mol te ju pek me ken pe ata so bi no ne ker me yat nyu en ta me yat no futi ani ata ya ne nyu en ko je ya ne ma mi o dano gitiga no pero ma duan tira tira ke man me koit me yat madong enene gima time pole ina no ne dano lutir pole koit me yat me no ne kibolo gine pero tian pe nge ba ke kwanyo no ke titi ke me mato pi ke kwanyo ti ke me me to to mo enene mo ko beno dir mo kana bene no ne gen ke kwanyo nen koit me yat ke ki lwa ko ye ne ji ko to ji ki pere ye kado mo no ke pere ye ko ino nga ma tiga wani ya mana bera ngwa yiyo ka mani pa mera wai nare ya nare tuan. Ngate, en koj me yadla wang lume. Nen zel waro korne yo, chi mo waro. Chi yu loko nen zel yegyer me leng. Chi geno timo, en dong tiga mato me dong ke kani ya tiga charo me re dong waro gom ngole yore di. Nge kira tuol ngole kiyo. So waro ngole doktung kuya dugu tung ka. Anda tem wai nye kuma wai nye. Nye mo.
1: Nye, kere mo do maro kiyo ba.
0: Chi. Ti ma nela gino mala nela koja ro nela ki mala ya ti ti ngo karo ngo mala karo ko ma je ti ngwe ngwe ya ngwe gen ngwe ti ngwe gen ki lo le ya le ya ngwe ti me ngwe la bola ma ke ba wa so ti nge ya nge ne karo o pe o kon koja to ya ne so ka yi ne ro wa ti ki ya duki pa je ma ne ni ka be ma ru wa ta ka ne an wa no bola ta kon chek wai ne ngok, ke wina wana wai ne gulkaso chemical board beri dul magi nano ni yat ki tiki ma be daki gwago jemi ne magi tiki ma be now, wati wane yin ma chela fu mai wino yat kache ene andong kama indong ibi chero ka ibi tiyo ki yat ma dong kojiro dong nono kaka bol na dong pere nene ini duwake kama ini wili yat bene kakamu ichara yat mira ini bet ki gen ma ini gwa ye je ma do dong chara yat yat ma expiring koj me yat mira nene ki gwa ko ka gnero de ma kana ma dim ne kiron ka in de dwa ko no ni gwa bena gina ni gel pera ma dwa ko ne gen ma ira ti mare ena ye ira mo be de kar man me gor ko cha ne ma be ka ini goro ti ini i wow ta ma pore ka ma no be pore be ro ma chara wow kama gitiga teri ye, pero wangone kama dano duwa ye, pero teka wangone ido kulu. So mire wang, kama nao tiye mo, ilamu wang gilmed nget gang, wakete ki dog gang, ilamu kato bedo meta miya chit manjim. So ni chere ya...
1: Kama nuti nono mera tapa ngimoe ken.
0: Ilamu piyako neka vere. Chini chere no yer ba, ni ene wang, ene pe wang. Pene ka yin pilaka piyako mape wangene, chini litiga wang. So mire mire pire, koj mano yin niyo ni kayi ni chwe nye po wange. Ilamo piyako ne ka vere. Chwe yu ye ne. Che che karo ka mawa mano ngo. Ti ma be. Che yin yu wang gire kono. Ma wang lo dugu ngo. Dugu mako. Don vuo na yalama donge one. Mero nge ni pedak beo mere weke se one. Mere ak furi kwenye vuo ye. Kay go en vuo re one. O che ati yek uye ye. Man ena ye gen ma in ma chale fu. Mere beti ka me timo ne. Don in mano yin charo yat. Kena ane winye waje kere. Mano meron wa bit ki saida chel mo kanero tung boto kan northern kan mano ke kwanyo en kochan mi yate kitero kono kadong dia dongi wao er ko bechan kan yi panyi wai kwana menyer kwana bene na kame bene pe menyer to meron wa bit ki kan mi bene wangwe tolo onyo ini penyo mera sine dan ma kiero yate ne ma ki temo fabrication nyo mi bia chan in ma direktor ko mi yate kwana kan yene wunyere di wa wa tiga kiyara yato wa tiga timo ero koj me yate ne umu tiga teo ne kwenye. Ya kan yene lo chelo bodo kenya aglison. Wan teke we chelo wa kiyara yato mo ki ken. Po wanele ne wa weko koj yate fil. Ino dano ki chelo gen ki kiyara bolo koj me re weko beti kala ngato mani kenyo. Bolo weko yato ngato mani kono. Nyo bolo yene spray ne mo kiyara chido ngo chelo me chibu kere gang kemeno. Ya gikene bina wani ngato mo rong kwenye ne maro me re kwa ne tao. Wero pole, gina wano timu, ena ye wa choro koj ya wana madonge ki file, wa dugu kele, wa gwaro, chi, waneno, cha mpore, kika mpore, mi wangone, man me tutu tona ene pene, dun magi bieno en man mi fuu ni gati mi inspection magi bieno gi chile chen so mi akanyi wai go kong da ki ko chate ane mogo duwe chile ke no ane mogo owa ki cha adek so ibi kanyi de iti yu maga chile pe ki bieno kon minyono ka omele te ye pere dulen magi weyere ken penga chako yugi ni bepe rano tayar yugi ni kini ane yugi gen go teo jo any ene wang ni fuu ngon fuu bere yela chou mi ya wan ma chale fuu mero bit ki karo mi wang dana mero bit mene wang ki tolo pene lok me koit me yar beru gino ma raja da pene ka yi bolo tingale mo kwanya chiu kulwa okane chiu maro mo kiri pego no iena ye no ginano in an watika dukine ma raja tiyo tiyo mera kache nen dana poko bedi kar man mi tima gina na nyolupu gina watika waine ma be ena ye watika dukine mi achel ka yini beru ka omere nge ene kero pa yad madong ene yi koche one rom riyo kero magam rama riyo yi rom lwako yene ma bè indi neo yedong leng weje bedong pe yin weje vuna yi wakdong di ye ero kero me yad futi kong koche ane ki ye ma pole ludeiro wane tero maga riyo wakno yad do ware en ki yi koche ane na yin pe yi chao tiji yad ane yi chao tiji koche me yad wane mwone yi chikiri yad giri tiyan ci du gay lo xamé yé ma léen ciaw mé ma tamé gi pi ciaw mé pi ko kan yé ciaw mé wot kéré ciaw ko timo ko nga ciaw pi ko né nga ba gi kéni mi wot kéré ci ko né la di lé
1: den ciaw way di ciaw ki yor bi da nga yé
0: so nga gën gi riax ba gën gi na gi timo gën gi wañé ciaw ji ko né yo ka jé ma gi ngé lo ka yaa ci gi né ro ah ko ciaw ni ko
1: ko ci kéré né kéré den ciaw way ko mi yaa
0: ni ko gi na ko man so mi wa no né ro ci ka wa na no ngé né no bi ro koj me yat mano ini dia tich kere ne so wano wai ne ka ini tika tich ki yat mire nge ne koche ne maga yat ri ye maga rama riyo malo kwet waji ka mano kidong aduki ne dikom iyan ka che nani beka wole pere kine ko yat na mani maro mano tiye yani kom koche che ini beka maro tere tere kilo kansa bu kili konshan pat pat ka ini dao bena kong oye bena iyo so wadika dukine ma raja dide da maka yi nana kubye chane ruwa me kansa dike chero maro maka yi chero yadu yadu ko oru kany kansa institute you know down matter made ma penye wiwa yene down in weng mo wana da kikiru yi kany ni penye giti gok tiki kondishan ma kuman kido nga ma gok tiki kiru ne so ino ne ma pats kiyan lok me tichi yaten ma ko kochen me yaten ne jowu kene me tika matu wa yat en yaten ma ino yin gok mugi tiyo udong manau ci gere bolo bene gok mere kenyi dem tije pere de o jo kene gitimu kete hone kalu tiyu ki yado poro do dong muna nak muna non dong pedaka kere gang bae mere ken pen kono so ino ni ngaro mani kwanyo chika o kwanyo lamo mato neo bene tawa mere kame kete hone an mugu yado ngula yere de kache ne ini maro madong girubo e ino mti kumirin speed dong loyo loyo mango ma ini mada ulo woni wye po de kala mana diet mai chunye chueyo chine an tero dako ne gwa no kere yar kang pe pore so kwani me yar me chu mar nge yo la diru tal magario me ye ti ko deng me da mere me cha balloon ti ke tan ke tan ke tan ta na me de ta so ene ti ne ya ta ne ti ku mi mod mod mano ya gi kene ne ro yen no ro mano pe ter no me wan o be ti kan me gwa ko mi yat la mo ne ko wa yo wa be na ping ma be wa cho a i ra mo ku yo be ne a ki don be ne la mo no cha len kansa ya no yi be lo mo o so di je ma pol me no ne yini no ki ya duki me yaten magi tiya tich kere so tete wane wano mi robet mi wang me tuolo mine ane koji yat ma wan ma tiyo kere pao na kache yo dong wa parking wa duki kere gang wa guwak kama be nyo wa wango kere wini nao na waji kere yu kama pao kare no ane wange kono kare ino ane pe wange si kuo ma be duwa ko kame wile ye yat wa gino gen ngo gen ngeyo kama giri tere ye kino mbene pi yat ma no dong lego ni umi robet ki ka yi nana kin gang dano gere piti ki ka gwa ko yad ma diye di ino ngal ma tiki war lum mwana chen ko poko diya rikia tan bura kuya kare ye cham bura kuya dan wil beri ye ka chan ti tunga vuru ya gika ni nani ka kare yad no pere so ka yi nana ka yi tiki kare mo yup ka mo nyo yup kire gina mo ma gang kire chan do ken kyan palo tiyan kwane si yi ni kero yata ye kono yi fung wye niyo wano ngal mo pe beru ki fung gwane bene no ka ini o inga we yar dan art ni gwa gwa gwa we wall ka chane ya gi gne bi no ne no piti gwa gwa be ngwe no ti constant ki do mi ario no piti sev ki do mi adet ki ron kwa ine cha ma ikan ma nyete ka ma donge mi gne ne gwa ka ma di sev ma no ra mo konye ne kocine waaw ken na waaj kenye go ci do kam na ñi wiile yaat wax no gën gu neen kamay ilamu taana ye so man du ju tieme gwaaw ka ben marum wa bene yori an ka ñi kal ka ben marum wa kocine no pe top ñu tey bu balon ngom mom kenal ma ngom mi yaat ben ka o ngom matak ram ben ke la yela yan yaat yan be ko mo le tere pi ma daama gi maro bu wolo chama gena chalo red ge chalo jembo ma bere ne pi ngay gene jeme one so bi noone bu balongo bu yelo jema bere pi ma ta re da so ya gikne bi noone wati adwa ko jeng wengo ping ano po ngi ke no ti adok kere tika jene no no ti ma ma ta da ko kero kero ye no bi ko ni ma ta ti ti so man ene re ma dit ma wan tin ma taw na mero nen beno beru gene pi ta ko down na ta gene ma ti ri mal beru gene ma dit kirong kaine ine na mera ki mera sio ene ye gene ma mero wati ne ma gi ke ka che gwa no ko ne wa no chi mi bo dan dano ñu lega wati ene o mera ki yap kaka mo mo ni chero gi tere jamine ene ne ba chak chak kain be no dan so ka ne no dan ma kampen sima po le chero lera no jama kiri ya bene tie ka biero gulu kain no jama kiri ya bene tie so bo ping ma pat pat ka ine na kampala mi don vuane e don ma nyote ka ine na kampala o le to kam gi tere tie ya ro botwa en ping ping kan ni ko no gi tie ta ne kwana so mi ka gramo designing ka mo designing ki don ka gi yu ka cha ko ma dir ma ngene ki bi lok lok ma po le yewer no ko ni dan ma no gi ni tie ki yat ma ba kere na pu ira ma ta ne ko no pe rat ka ine tie ki yat ti ker ma be wa ki yat ma don ma be wa ko ben ko je ma don ma be ki don wa dane wa gwa ka be marum wa wa gwa ka ken wa wa o le ki don wi ni ma no tie ka be marum wa so ma ne tie lok ma dir ma mi o tie ne wa no tie ka ne lok ma me pesticide safety and handling and all ci man ene gen ma taw no me be ti ka no wa ti ne tie ne
1: no goro akoni right afoy mater camino nena ma digital lok me nena ni lok me yat kinga gin ki gwa ogi lok lok ma pol hadu chen ci chot kawane no chimma ma gwa bir toro in not to beer beer beer ngwana chela ngwen a bichel a bich kinge kwana ma chigu chigu
2: jalo mera mana chumma raj ma wuyur linku man pinga
3: jalo kema uya gor ga chokeo a wor non kwedi city kain ni ma paro mo non ka mo ke ken magi char ye suit ma bedu no we mi na do ko be non gang
2: mera ye pero ni no ngi tuan gi mo ma dit ma do petuere ka ku mano ba che do ati ya bu enterprise gin char ji ma ruka ma bedu ma chano bongi pa mon ki cho bo ki pa lo tiano t-shirts ki jeans ma bedu shirts ki gentle wears dresses bags del ma pat pat jacket suits wa machalo moccasin types ma pat pat kizara air max texas open shoes ma pat pat push giant sneakers jordan school uniform jersey socks ki wa megwedi lo benati e ki utok ma beta tira tira kin benegiti ki wedding suits me achara ki me apa ki long kaki types wen you boni gin giti ki bungi ma bejo e fashions wen me ruga dog jimmy wen my with the body the original ki dog ni na ma diti wen jimmy wen ki dog wa pinya tira tira Nungi iguru main market dukan nama GL nota ngwe na bor unyo achila chel not unyo ario abija bungwen unyo pen romo goy machim inaba nota biara biara bich abiga rio chel abichila dega rio unyo nota biara biara ngwen abichila ngwe na bich achila rio abichel abu enterprise gyana dong loya loya kautu kimeru kikumalo men Uganda
4: congratulations he has done it for you
5: Itiye la tichmati office pagamente mo, onyo itiki mutaka malog buketye nyi, kiti kamiru loan piyo yoriyot, pede ba wii tutual. Fin Credit Uganda Limited, tuwero konyi ikine cha ame pieru wa ngwen onyo niyana chel kikem. Fin Credit Uganda Limited, pemiyo loan bot jomati office pagamente kikem. Ento, gimiyo bene log book loans bot jomati mo biyachara. Kijoma pegiti office pagamente, ento gitie kimutaka. Mamorka agi logbook ne kichoye nyingi. Fin Credit Uganda Limited, tiki jaye maramo pie a rio. Itaons madiro wen Uganda kany.
6: Peluak matie gulu, kupeki manager wa inamba chimjera bira bira ngwen. Abora ngwen, abu ngwen jero, angwen aboro. Unyuera molimu website wa www.fincredit.co.ug.
5: Fin Credit Uganda Limited, jomalibu kotijgi obedo, Uganda Microfinance
7: Regulatory Authority, FinCredit Uganda Limited, improving lives in Uganda since 2004.
8: Donyi ababet, wari nung odds mabechu loyo, watiki offers mabe, mayra mutuku live game, unoy no chul chon, matuku put payoutum. Ket bet mamegi ki ababet, wari nung gumela ono chente wa million mia bitch, kunoy ti yuki chilling mia bitch kekan. I betting options mamegwa machalo, straight win, draw, overs, half time, corners, yellow cards, kidong latuku mobu morogolo, kimino assist, kimukene mapulata, D star, achela bora beach, star, abungan jero, ash, I MTN, kasta, achela bora beach, star, abichel jero, ash, I Airtel, iromo benelimu website mamegwa, mati www.ababet.ug, pingek matut, iromo gono chim number, jera degario adek, jero jero, ariangwen, abiro jero, noiti uki MTN, ka Airtel, jera rio jero jero, adek jera biro, ario jero jero, betting peopore, pingat mamohane PO Pierua Beach, betting mokarulaju, romo kilubale pa wich, ababet, uchone, dog dul me Uganda National Gaming Board, enegidoro tigi, ababet, we are the best at the game.
9: Agrithon Fumigators Company Limited. Matiendo ngele hibi ngekoga. Kitiki fumigation services mabeja tira-tira. Machalo, kero ya mariema nyayi mapatpat. Machalo tbun, nyanye, upe, bie, kiulik, wiyuponi, gini kero ane romo kekean machalo. Warehouse, factories, gaikwan, hotels, kimukeni mapulata. Pe eno keken, ginbene timu cleaning services. Maikina ilu wako maraya, kom kimukeni mapulata. Pe ima imere chukeni labo jenge, kaudwe kirme tiulim. Malupa kingej maino, ginbene gifu Kime yupo liquid soap, shampoo, chabun, kimu kene mapulata. Churon mamigi do pongwa ho, genberi kitiki yad mabea tira tira makai. Onyo churon mamigi, tuku churon dok waping, chalo futki kwenye nyem. Rune kumbeti, piengu tiko duwa kwa pinki pasen, piara bichi kare man. Nongi ila yibi yo machero Kampala, inge railway crossing. Onyo romo goyo chimi namba. Nota biera bora biero, abij nora boro, achela bichela ryo. Unyo, nota biera biera nguen, abija dega bich, abichela biera boro.
1: Okay, well, minu kit mati. Kabir kare ki Agrithon kama gimio konyo dujo kore ki kore ma in la puma iti kamer konyo ramu no konyo kit manoro ati kare ki kome ma kama gam chima migi line mamegwa ka wadugu chen I nero mokani miya giki piana cha wadu tu mokobene I nota bira bira biro hangwen achila ngwen a bitch a bitch a bitch kit ma in iti kare ki kome ene de unwa bitch olo ina titu tu ale ingej mokani mai miro kanyang lokom kit ma iramu guwa kare ki yan onyo en gwa ken ko en ma de ti yu kere gwa koni ni kitam mu ken ma ti kamero ngene kiki di ko minin ma tini ko ne biti chimching nota biera biera biera ngwen chira ngwen a bi chira bi chira bi ento ko won en be la pen ke bore ti jo mu ken gwa kai nen ini ti yu ke ya to do ma ko cho do ngo no lo e jo ken wa yi kadu wa ngo te ko ma don pe wang polegi bolo ko chiron Eni ni ati yo ma be pe kai bole chiron ko no gen wa ni dong no penen dong be no ini eh inde kana ho eno
0: eh ne be kana ni bole chiron ne diga bole me pongo chiron aye bene eh ne po top so yo ma be ma le fu rong tim ne ena ye bene ne ni kire na ni wenya wa je kire ne goit me yat ma inde ti ge do dong so kai ne no bugo ma no ti ma talik ma pe wange kato pat mogo mano dan plastic ngong ngi ne ne kato pat sika ino ne gere space mo ngong ingat gan ken pe yir ne pedawa mer be wan kama dan no duan ye ki wa din bado ga be maru mo wan so mer kat pe re kana ka ni karo ki ni wow and now ne ji bu ona ni chani ku ni ga mo ti da ga yoro and bu re da ga ji tar wi ya man ma pe wange ma talik ne mer ini ne ne ini dua ko de dua ga ye ka ne ini wi de ya ka no ka ka mena ini joko ti dua ko ka wi de ya ti ndo ngi yo ko ma gitare ye ma no pe wa ko por ko no ye bolo gwa ngat gang ni gwa bolo di kal kenyo ki ro na da ti ti ni ma poli ni gwa ko je da ga wa ni ke ka do ni wa no pe ti yo so mero tim ke ta no ba ngo ko ko nywa ka wa no bi no be don ka gi ko yu man wa mero fo yo da no di ma gi wi ni program man lo ma pat pat ini win ci kat wa ko bet gen ma ko ni de ma nga no popo winyo ni beti kar mi kwa ngo yere beno beru gena chena pia tak maga chenen wano bela na neto to ne pa beno ngene ne pa ko beru ti ma tar da bene ko be chan ti mi yat ti ki yat ti che ru ma malo ero de ma dan ti wa ene ki kom yat ni ti keri yo ma be dan je na kir beru ti mi nge bo dan ya dan ma na be ene ti winyo mo go yu man so ma nyete winyo ne karne dit and again a bit of tech kidon ben again ma mero wajina na ye ya karo ci ko ci ma be ma ngi yoni ko di mugo manno tal par der mo woné fur ko be tiani ramu joyene tiano gene aus kuma wiki giano bire nyanya potigo giano green pepper yani dal ni pia bitil bitikan so kene ke pel du ma pani du ma parti du ma nonga not ready manyote mel ingene duene ma dong me ci ko fut giano ma ramu ti me bo giramu joyene ramu ngine di ma ne tiaro kunye tema pol tema fu ramu ti me so ke kana parti ne kala tiga duwe ra tiga tima gere da ben ka yina ne kem ben kam ken tiga chwe ki pe kam ken ga ne na chale na wo ma ga ne che ngwan ma wo ro chape ke ne na kiro bino ki ta o ke ki yama ma uri uri mo go me no ne gar gar ben wi wa la wi yo yang yen mo go to oro so ino ne ke la yira ma ta ga da ken ben so nge ne ke ra bere ti o bere ma ta ta me ro yele ken me ti o dok ti ne gwan fu ti ne san flo be cha ma lo na fu ni ra mo ta ne ti pikori ki pat dema pat pat ki yeri mo kenene yero mo bino bodwa yira yibinge ko ga kenyo kam ni yabo diko cha chel mo diko ni ho chawa adek mo tiano pengej mo tot yero mo bino ilim ma kong wax ne ñwak tam pat pat mo tie ki don ben ka penje kom je ma wala ko ko gena mo tie mo ko penia yi je taw ne pen ni ang ma be yero mo bino don ini go chim ka che dikam bo na ma not be a bor biro a bit not a bor a chel a bit in a rio not a beer about a beer a bit not about a chill bit here you know okay let's see if ben goyo me ramo gamen nama not a deck a bungwen a ngwen bor not a rio a deck yeah rio a deck 07039474823 kayin dey no don gwen no petware tin no game lim radio man but no I don't get mukana kamna gramo ko nyigina ma chimu kana ben
1: kakare
0: foi mata
1: foi de tol la di richard ket me kar de jo me beru ti bor yob enene peni dar ma politika wony ne ken pin an gemer bene guidance ket mano karo kere ko ar ko are wa cha de ko ma ke yob man ene kama waneno log me le e ka ber ma initi ye no di jo en karo ki abor mu en tona bi cha speak fm nyati bona sio wa gira kan yob mo kan ma politika bien bbc ka do ma du chen kan
10: Wana yo tega metu daro I winywa winya I bini ang kia nyim Noga choro mwana wega choleti Limo chan chara peo kero da Ka wego rume Noga choro mwana wega choleti Buru koyo chara peo nyoma Wanilir do wangua
11: When I ask for mandatory return Kuwa ini dong pingi miru Ni ana siya record So yiri wanya ni yiri Bede MP kikui biru biche No iti karampa NC So mega put babilu Lega bisho
12: Boko yiri bapol Angiri kimkang da pende koko be Yoko mama It is a moment loan me It is a pagament. It is a two school more game. A little bit more foundation body. Why is he going up? Pink a bagado baroni. One a peg for Munipo. Anti attack me better before him. We did all school more can go district. So can we go with him? Yeah, what? Yeah, don't come with me.
10: One he was door to daro.
13: King Gang music.
10: We hope Pierre Boru Yabuan. Turn me a bit. Speak for ma. Turn my peg.

aye chogero chao tuo del ko mapat pat ikumu dieno kiludiro machalo onyo kom na ngap kimukene mapurata mawi chogero kichavun chogero itinu e boch matiano kimadon tok nunge duha weng lelo boman chogero ene dong lagam kao dare pero

0: wobi eni no beba no bore ma no be ma nyoma ento nyago pobi an pole pero yumbermon tuku kwera ne kwe moma wedi ah pa filo an ka view money ni pa filo ni pa filo ngati ni eruba jeme an pere ruba ko waje lokke kone filo nyo pe filo meno megi kuno kayti ka korone baby feel en kino wero luoge lo tieno balo bangi tika ti kanicha ni lo ba wacha ki foru ba ento lo ba ke lo ngaro moni mabene in ikwero en tika lega ba ay lo ba ay lo ba lo ba ke lo ento pian ni chuin ma gupa pol kare no tie wero gin mo ke kan mabe ma lo ba ke lo ikwero kiri taw mo ti ma ka wai furi bi pian an pe meno be ke kan chuin eni ni kwanyo ki kanicha mabe loro irio wekpe win le fony eno mabe eoni unyo fony mabe eo mo bichao peho mwane me kuoni ni luo gi dano chuin eo me gopani o kwanyo gi ki kama ono mero gunong ni gonye gi kama lo kanicha lo bawae ni chere kanicha ini ni ber kenyo don kenyo ento pegi ye piani chuin eo ni me gopani Pemeti bed kama dati ye. Pemeti bed kama ni gonye ni ti ye. Pemeti win le fony eno mo bi fonyi were niang. Ma be. Were wanyo yape. Were lor kuoni. Were chak wot iyo ma ti ma lo ba okero. Pi kuoni. Ubi kwanyo ki bo le fonyo ni. Were winyo luo ki dawe yo. Kono chere te pi. Kono nga pe dan polo. Kono nga. Chalo u chere wone kere. Lok miyo miyo eno ni. Ki foro ba. An chuin me gope eno ni wero. Jomati kere gi kwero la juaj an pebe gi ngeo gena ben e don gi no gi tek moma gi tek tok gi tek an pe gi ngeo pepe ngon gi tek ero jomano tika nene wako wani kati eni mano moma raj kere bian en gena ben e ena gi kwero maraji gi jolo ki chien pa en maraji gini jolo ne ki chien pa kala cho maraji en la majai ni la mer ma don te waini te ko biro ni tapwe tu ko jolo ne gi tia pa en mo ni mabe mano miti o chak chere ka ni cha nyo me nyo maleng o chak business u don ot wu kono ngoni gi kwero en mabe ne ni malo ba yo chwale ni don jo en ni ma bible wajo ni chwin ma da pe igini en o chwin me ko pa ye tieni kiri kama pat ikuogi tak gi mo ke ken mabeo biro en neno manogo mero go ye yo mabeo ma mero gore ye kiri we biachara kati biachara mabeo biro di kwero endo kadaro biro bod gini ha deal money tie deal gini lenge ye an kaki chama chente gi jao koro eto kuno gena yo yer an pol kar ben pedong gi ngeyo pian chunyo ne Loro wiyo, loro wanyo. Wako pe nena. Bele chale chwin maraju mapula tani. Ma chamu kene mako ngaro mwani. No ngati eno bedong petwero. Petwero konye ke kene. Te loko ni ngati eno mero. Kitebot ayla tij palobamo ulek pire. Wako nong ni gonye ne. Kiforo ba. Anangeyo ni. Won motika winyu. Fony anything ni. Twero betino utie kiwadi wu. Umegi wu, unyokiri, umego mekanicha, unyo lamego ma utie kere Kristo Yesu. Mano gitiki peko enine. Mano kacha weng kagimongo le mano mero kuye gen mabe, giyero en marachi. Amero wachuni eoni chwin mekopa maaki bot chatan. Entu, kwena mabe ni tieni, chwin mo keken maaki bot chatan. Kitwero riyemo ne yin Yesu Kristo. Don aligi ni, ke ngeo ngaro mo ke ken mabtie kamenu. Cheri legi, an riyem chien eo niyo ki kuopa ngata eo ni yin Yesu Kristo. Chibi neno ngata eo ni kuone obloke, ubichako yero jim mabeju, yi neno ko tiyero kuone, ubichako yero lecho mabe, ubiberu pingi riet, ubinyome, nyome maleng, ubichako wore yo mati, ubichako yero business mabeju, Ubi chako wot bene ki lurem mabeju. Pien chunyo ni weka yere je weng maraj. Wa lurem mati ngere weng lurem maraj. Donk pia tek me ngeyo ni chunye ni me gopani. Luete mot luete mod modadeta an mago dana way kanicha an mago walu tit palaba en gine wera nena pol kara cha mo ken du tit palaba mo ken gi cha ma be atata gi cha ma be en nena mod mod gi cha ko tang mod mod ke cha ko nena e oni ien me nena ni cha lega pele tit palaba en pe lore pe cha ka dange ikien dano ye la kwa don kon tika ti mo ngo kono ngo jere kane o mod chak mire malega way ne atoro twero me chwin me kopai kom la kwata lek pilu kwari ni lek pilu tich palo ba gen mane ngi mero lega pitie ngaro mo ken mo mero lega kai nano ngaro mo ke ken me nano tika tang ngo ko lek pire kai nano la ko pin bere tika tang chak mire malega foro ba dong chwin ene me kopani pol kare ko ma odano me tie ikanicha otieno palo ba kwanyo giyo kifuny mo chwin mo mero teki waki dong gi teki i Kristo Yesu and en lufuny mo tata tata ni lufuny malukupa kita waneno ni neni kono ya ngagi ene no gimete gi peta kwenye necha wawai and kwo gi pelake waka wetu Yesu Kristo waini lok eni ni ma wechu ni eno lonyo won udugu maling lok don wera wechi fony mo keken me winyo tiki tutero me lonyi me dugu maling unyo me chidi me dugu machol luo gidano gu winyo fony palo ba maduan ta eno kuo lupo lak mo kene o raja raja don ka fony palo ba patwero lonyo kamoni manu raji kuo nini wakati chan patwero kwanyo chan kikuoni wakati tuo patwero kwanyo tuo kikuoni imede kiwinye ni futpenga nungo matika timi kiforo ba ingeyo ni jimoni petika timo gimo keken petika kila loka loka kamo kekeni kuoni ichiero machunyi yom idugu machunyi kej eno dafuri dak ba kiforo ba kiri wa daktari kakutemo yak moni petika tij ikum tuo moni ni kikwero gineno da kong ni kitem yatu kene donka yat mayini tika monyo ne makaro kifonyi may monyo pe pe kumi machuin palaba mati ikumi ni kapetika chang muka moni ni imete ki monyo yate pengo pengo kompe wanyo yape ni a lutua yat eni da monyo alaka laka peke kodak ki lak yate kinendak mukene kiforu ba donk tin wabi kero ni ye ikomlo ba inying Yesu Kristo ni petie ngaro mo keken matika winyo duwana kumpeti ni mo bibedo kichwin mekopa donk ngaro mo keken matika winyo kumpeti ni inying Yesu Kristo malalawa matwero wenti chien atoro twero pachwin mekopa ikuwa weng won mo tika winyo ni po bibedi kuwa u don agonyo chwin mada wekiti yo kuoni ichak wat mada ichak yero jemi weng mada jemi weng mabejo pien lok palaba waini jemi mabejo weng aki botloba aki polo don alego inying Yesu Kristo ni dana weng matika winya kumbeti ni pego bibedo kichwin mekopa inying Yesu Kristo walego amen foroba don uchaketien lega na maditieni jemi mabejo kekana yo binbori la cho mabejo magubu nyomo nyomaleng mon mabejo ma kubibedo mon ot maware mege mabejo mamalo tieno magwako ot ki ma nyuru deo pa Kristo Yesu tie jomu kene bene madong uchaketien ke winyo lega nani kuni ijolo ini ye ichwinyi biachara mabejo aye bichako ma penolos biachara mabejo eno binoi ubiyenye eno bibino bori dake bikwanyo yo eno ni ani bilonye ye pia ni magoba ni ubinya doko binya jomu kene ma uno bitika nicha ma kamo mero no pago berie kumbeti luba utika yapu wangi mechwalo ki kanicha kama meru kuberie kama funy mabe unyo kama ni gonye gi tiye wachwalo chwal malaika palaba chwin palaba rum kuoni oweng uyap wain menneno yo mabeju megoro jemi weng mabeju uluo ino rum ino weheduak deyo patluba nikarki chaden mabeju malaba obitimi kuoni donke winyo legana tin ameti iwaj ni amen inge legane inge lega ma lego ni an bet kini ye ni uchake tin chuin me kopa eno ni o ao ki kuoni donka itika jolo legane pi ngatu kene luong nye ngati eno ni waino uchake tin ngati eni dong po bibiru ki chuin me kopa pian chamu kene chuin eni ni me kopa ni loyo kuo wao mano petie nupe watiki guvu me konye ke kenwa chino mero tero palaba ye onyo latich palaba maloba mine tuero me gonyo kuni me kwanyi ki nyo enini pian chamu kene umu wa wanyo umu wa tamio umu wa irio pe winyo wa loka dano andano kwenye joma kama anu duong ane yone kire ngeo ni chamu kene nukitiki chwin me kopa pian umu yipgio en lok mabeni nuki degi marachi ya yegi jolo foroba donke tiki ngaro mo ma ngeo kama anu legbe an lega ma lego ni ket ki lega leg pigi an bet kini ye ni go buno ni gonye gi an go bichako wot iyo mati kiforba don me dok me tiako me lulu fonyo watien ni chwin eni me kopa ni eno bi wero ikara eni me agikini luogi lo tieno palo ba karo ba o chwalo lunebi gi lufonye gi ma beju mano mero go yap wangi lu kwadi ma beju lu kwena ma beju pegu bi jolo pieni giti ki chwinye ni mekopane chwinye eni ni bene ena bewega ikara eni ni pien bible afonye une nena waini lunebi malu gopa walu kristo malu gopa bene gubi berutie an gubi bieno kitao bible waini gubi timu tao madon ma tao eo ni bwembo ruwenye walu tino palaba Dong ana lego ni in machale la tien paloba ni chake tien dire chok ki lok paloba lok paloba eni di kwene ti bible lima leng Paul wajo ni jo bieke jo Thessalonica ma cha weng manu Paul fonyo gi gidok tien pian kare anu gitu gi buk palu nebi buk machiek gidok tien karoto ka kwene ivi buk eroni pian anu beru bible gime kare anu ni mano giti kere na fu pia gi jogo weng machalo megwa madong watie kere ke nene buk pia rabi chel wabi chel ma weng ti bible na fu pia gi jogo mano fu giti a jogo neka chel a chel bible wae ni gidok chien ni buk machik gidok chien ni buk palu nebi magu choy chon ichaya gi jeremiah gi jekeria gi merot toka da lok mala kwena paulo fonyo ni lok palo ba dong in machala latin palo ba Pelok weng mangaro mo ke kero pe bino ni ela tija lo bao nyo la funy palo bao nyo ela ngon palo ba. Peke jol kong weng win chere kwa nyo bay buli leg bot ruba wa ruba ka eni ni mono atike ngwenye ngwenye yeba ke tieta kong lok eni mono ma la ko pin wajo ni loka da nyota ka e bible kamatiye kwan bible mot Pero ne melaro lo ke winyo gi money. Dok kong chien ke niang ti Bible. Funy eni makitika funy neni tie tikai Bible. Pien Bible aye guriwa machalo tieno palo ba. Eone e wara game ma won wa lo baon choyo it wan machalo lo tieno ne. An wara ga eni umero watik kwana ne chawa weng. Wekwa nge chwin kitam palo ba matie kere pi kuo wa. Wan machale lu tene. Kifo Yesu Kristo. Don ngaro mo kekene kar ene matiki chwin me da. Mau yero me wari ya da pa Yesu Kristo. Kono in la tina lu ba honyo kono in la ticha lu ba. Weka wach wutin. Ne adani eno ni. Chwin me da malo ba kere kuo ni ne. Ubichwero idano maduong. Pian dano maduong mati lobo. Kiri wai kristo wai kanicha pa kristo. Kidek lorada. Ngan malo lorada ne chwero iki. Dong katien yen la ticha lo ba fudi itami onye twini e wajo ni a konika wajo lo money dana be kejo kanicho be kejo ko bia o konongo wa wachi ni pe yu pe fudi kara meti ticha lo ba tere yero meti ticha lo ba lo maybe wajo ma dane wango chwero iluogi dano jomo kene obe chobo chwingi che gobo loro kuoge jomo kene obe chobo chwingi kobe kon gobe chero endo ne waje loro ta piane pere terme ngeone ibi chwe nyim yesu kristo yen keni anjo eno ni kona ni jomo ne mane tama ne kobe kon gobe kejo gobe chero ne kobe bere pere an la peñe obe beru kong makwa obe duni wi do amero wachi ke yero me wori ya da wangi chwero idano ada chwero idano duogi dano pemera da in machala ticha luba ngeo tin amerike tamkong yesu kristo o chero chungi nyim en jogange ko waini kangaro mo keken mamero chere polo mero cham kuma o madremuna chato kongi yene tikara elni mainera yesu kristo kadon e otpa yosefu male chwe baoni nebi tamoni ni en gino wera nera gutinyo wala gwendo gmero neko nene. Ke tam kongba kane tikara pa Yesu Kristo. Aa, wakiate kumbere ana biena waini aya, anda la tina luba. Kape chamo kuma kumbere ni kuma eni medani, imaro remuna pebi chere polo. Nebi tamo ningo. Amiri ke tam kongba? En gino wera genere Yesu Kristo ni tambe pengo. Foro ba. Don kape yupe metieto lorada, ke tamo ni uwa ano mire kimira, ka waje gimwani kipikwera o. Baby titi jaluba matwala ane big gar pinko no kiforoba dong wabi mede kifon wani ano mukene agene ni ang tin ngoma chin paluba tika wachene roba ngoku umu wengere mpa Yesu Kristo kon kameno ka food bailare chin keja paluba o bore majolo Yesu Kristo kuoni walego wono ai rotuba loke wajene bien kai tuju kidogine Kristo yerwot makone ye bene ki chunyi nelo ba yam o cher waga ki ken jomu to ci bilare bien dano ye ki chunyi yana yo miu bi kwano ne bi kwane ni kirati kada tuju kidoge kada miu lo ba lare don wantin wa ye ni Yesu Kristo ayerwot makwa kono to yataria melaro wa melaro an kibala donga juli Yesu Kristo me bieno ikona machalo ruot kona tiro atier kidoga nitien andalareo anda tiele tien paloba amen
1: mero biru la kupeng kai mero chunke lo paloba ne karo ke motu tiu onyo choy kodi wer lo paloba o bot dano dijema wi lo bukan la kupeng bene gonyu tele ki nero me chwin kai tie ki le peng onyo kwach melega go chim e not a bira bora rio not a der kaboro a der a bira biro onyo e not a bira bicha biro not a der not not a bira biro luba o medun gum dogo go onde ki jane gon kit meno warate dare e chapit manyen
2: Chawa ki chawa, wakili jame manyen.
3: I will not hand over the key to you, I will hand over to the cow. You are not the accounting officer chairman. Don't intimidate me, I will hand over the key to the cow, not you. You don't own any property and you are not accountable to any property.
4: I will lay with you.
2: Wa owe te deru, kama jumo kene peki koye.
3: Want to kill me, you kill me. I don't want to work with you, I've already resigned and that is it.
2: Weho bedi piera boru ya bungwen, tonne a bitch, speak fama, pon ma pekik. Sport Gala! Speak FM Sport Gala! You come to Guni, don't jacke, come with me!
5: Fratesi, Calafiori, rampaging here! Zaccagni! Salvation! The Azzurri reach for the skies!
2: Me chaka kipajo, wailo bunaya. Kilu mech mame gwelo kumtugo. Chimbara chan yo kiru wechi a beach. Chawa dek me yok chawa beach me tiero.
6: One world, let's go.
2: Sport Gala. Speak FM Sport Gala. Yo kumtugo ni dum chake kumbiti.
5: Fratesi, Calafiori, rampaging here. Zakani! Salvation! The Atsuri reach for the skies!
2: Beikin lokum tugo, ne chaka kipajo, wailo bunaya. Kilu ngejma megwe lokum tugo, chimbara chan yo kiru wechi a beach. So what did me